0: na mitina miaki riera ritari riagereru riabira orohamwe na miyoro ya mai riria kwaura ne bisha yabireria gocenjia kurumirira tafarira ya thirikari ya waki wa kireu ya thokoyo riri na onjoria maronekana kuyukia njira njeru cia gukinyaniria biashara ciao makiria kuhitukira mitambo ya kireu umwe wa mutambo ucio ni wa Gikomba Pure App na uria wathundurirwo ni umwe wa onjoria thokoini yo onjoria ni marahuthira mutambo wa Gikomba Pure App kwendia indo itiganite na njira ya kugathika mbica cia indo ngurani mitambo-ini ucio na waguri magacigura hatari gutinda magithie thoko gwethana na indo icio kuringana na afitha munene wa mihango thiini wa kambuni ya Gikomba Pure App Rosemary Nyambura wa Kanyi ni mutambo urahuthika thimu-ini cia moko kuria onjoria na aguri mauhimbiirie ni kuhuthia thoguri ya indo itiganite ni amu mutambo wa Gikomba Pure App ndurakuruhania brokers thoguri-ini iyo.
1: Ithuĩ twĩ timu ya kũrĩa Gikomba Pure App na kĩrĩa twĩkĩte ũmũthĩ nĩ kũnyitanĩra na endia a thoko-inĩ ya Gikomba na kũmera atĩ ona ithuĩ nĩ tũguĩte kĩrĩro kĩao na tũkamarehera solution. O toguo kwĩna thoko njerũ, nĩ tũkoretwo na thoko harĩa mwena-inĩ wa thimũ through an application na nikio tumaririkanagia kaingĩ na tukamera maundu maya ri ona ithuĩ twanagerera na nikio tuokire na riciria riu ni uthondeka thoko njeru iria irakorwo haria thimu-ini yaku application ini no kahota ukinyira aguri mwena owothe wa Kenya o uria ukubatara gwika ni kuhura indo ciaku mbica ugaciikira haria application ini na ithuĩ tuti rihagia commission oguo mundu thoko-ini no njeru akuheo kabanda gake na rihage o mweri umwe uwo na ithuĩ nĩguo tuĩkaga na ciringi ukumia ciringi 150 no uhote kwenderia harĩa application ini itũ no kaenderia customer aku direct gũtarĩ na mũndũ ũraingĩrĩra hau gatagatĩ-inĩ.
0: Mohoro mangĩ kũmamũkĩra cihande wega thaa inya rũcinĩ njĩtagwo Dano Inaina.
2: Uma wĩigĩrĩrĩku no shaba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555.

0: Kanzu, Ngiri, Amwe. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi. Nemo horo makameme kayo kamwigi.
1: Wizi ya pikipiki imekuwa mingi sana. Watu wanawawa kinyama watu wangu wa pikipiki.
2: Athondeki ya joo isio mayagu wa license ni thirikari. Tuka kiuria kaithirikari ereda ando itu makwe.
3: Na sasa mina ongera security. Kwa nini muna ingia tu kwa ba muna chukua hamsini? Si murinda wananchi.
4: Siriga ukoro na bura ega kuwa kana gaga kuiraruwe. Na ato gori ya makore tu kumatikore tu magitu shuri.
2: Thirikari damu hoya damu zaiza tuninirei joo isi. We have nakada, nakada rekate.
5: Oma, wegerereku, no shaba.
6: Maya ni mohoroma dha inyaroshi ne ditago danwe inaina. Rere ya togori ya kiyo teti kuma gitaroine kia Mount Kenya. Madhiete na bere kurugulia shiama itigane tashia kiyo teti mwere kiraini wage durano kia mwakato erekia ire. Moige kaunte ini ya kirenyaga ugeti ate dugeti kila kuhene kare geni ya mu amoyato ugulia shio marimu ya na wadhirikari ya Kenya Kwanza. Matare ili ate maresha aguraga ato ugulia kuligena na vera ulea marutete. Makiali na kameme kayukamu igine mwagira ile kugate kurena fatawa ato ugulia ukoragwo na murugamo umwe wa kiyo teti. Mwadiki ito wa mohoro Richard Mugo arara nilia nao kurea kaunte ini ya kirenyaga.
7: Otagua tariria ni ati ateti aingi kuma gitaru kya Mount Kenya makoretwa makirugoria cia maciao na ndira twaria na mwingi wakagio matuire maoni mao megi ndeto no ni uriku mao marito maku
8: marito ni Aisha Kinjero mwikali wakagio cia mani ciokite nyingi na no wega no ona yoka nyingi twagoro koro twina kiama kimwe gya gukoro ati tukimenya ngari oturi ingira iri koro gitu twara njire mwe acio mena cia manyingi no sawa sawa tondu o mundu na right yake no kaundu no kamwe kiama kiregega koro na ngubu muiso akoro ni kia DCP keuni kio turi ingira ari ange maroka I ni magirire no turore tugoti tondu kagoti no koro iguru karatho marendi no theine ri kena maundu mangiga koro tugakibingiriria
7: kai mutarame boka
8: tutirame boka tondu riu ri andu are mekuo ni mundu akathia kethera nda yake akare akabuna kugu tutikora tukimaturasti nondu andu acio timonete wega
7: aya tunyitane na mwikari ngina kya twire woni wake ni uriku
9: aya woni wakwa I ni ati ona magire gututukania ora madutukaniria ati tuthure thuti ugu tutira tambura meku ni mebake kiriara ndoro biu no mucho mucho dio no ido no ido to gekati no ido to ka to ka sagurana eh
7: kai murona takamara nyita mbaru mwena wa thirikari kana niki tondu aria mainge marandu marakana ciama ciao maumite thirikari ni
9: hota ulega to nyugite I na to nyani atutari akio ni meguka me mainge na matutukania akiri no mucho mucho to turamonera 18 gutebo wanu mathiete ithwe no ithwe mwiso
7: aya tunyitare na mwikari ngi nake atwire wanu ake ni uriku
10: woni wakwa ni ati andu ni mogebira tita bingo ya tene na bingo ya aciari maitu ni mabenekaga ni undu wa ciama iria iroka no ibinda rire tutirabeneka ni undu wa nginya ciku iria maratuika uguo koguo ni kuonania ni tungikaingira kuo tukamba kora mundu mitugo yake uria thire uria arekaga mbere-ini ungikorwo ni miaga ni tugekira mundu no ungikorwo ni miuru ithuĩ tũtigũcagũra mũndũ nĩ ũndũ wa kĩama tũgũcagũra kĩama kĩrĩa tũrona nĩkĩo kĩngakorwo kĩa ũrũmwe nĩkĩo tũkĩikia kura ithuothe
7: aya ũcio nĩ umo woni wa mũingĩ wa kaũntĩ ya Kĩrĩnyaga na ngĩripotera kameme kayũka mũingĩ kuma taũni-inĩ ya Kagio rĩtwa rĩakwa nĩ Richard Mugo
6: rĩrĩ mbura ya El Nino ĩtanyĩtwo kwambia kura mweri-inĩ ũyũ mũingĩ nĩ ũrĩtio gũikara memenyereire na mũno makĩria arĩa maikaraga kũndũ kũrĩa kũgũmĩirwo nĩ mogwati marĩa mangiumana na mbura ĩyo mwandĩki witũ wa mohoro George Kimani nĩaragũtarĩria
11: mũthikabu wa kanitha wa Catholic Diocese ya gũkũ Mũrang'a ĩrĩa ĩnyitĩte kaũntĩ cia Mũrang'a na Kĩrĩnyaga James Maria Wainaina onake ndatigĩtwo na thutha harĩ kũũria akenya arĩa maikaraga hakuhĩ na njũĩ kũndũ kũharũrũku na kũrĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ matuĩka o hamwe na mathĩna mangĩ marĩa mangiumana na mbura nene ĩrĩa ĩtanyĩtwo kura ya El Nino kwĩmenyerera kũringana na riboti ĩrĩa ĩrekĩrĩirwo nĩ rũhonge rwa ũrathi wa rĩera gũkũ bũrũri-inĩ
12: El Nino tũmĩmenyerere na kũrĩa tũĩ gũtuĩkaga tũkũmenyerere mũno na twehe menyerere kuria turamenya ati
11: oho muthi kafutu maria waini na nioreti aria nao megotho guthama metikire gwika uguo niguo gwethe maikuo nguraro hamwe na wana gikiwa indo na midimo ira yumanaga na meraho ya mai
12: mudu wake haria uikaraga ogo kwi kundu utaikarite wega thondekerera turaririkanio ni aria makoragwo magitafania maudu ma health uhoro wa kuria kugia na mai moru cioro cikuharuruka cikurikira ki turore na mai maria ingimangi ikara kana mangirehe mirimu turore maudu macio mothe
11: na orire ruto marorete kwambia gwika igeranio cia muico wa mwaka ni amendeithirie uhotani
12: aruto aito othe a senior schools na secondary schools ona primary schools kumerera uhotani munene success thini wa igeranio ciao iria iroka
11: arite wori ni amugiri ukiharu kuria nake senior chief wa mwena ucio mathio miako murai acakaita ucio wa mahio ohamwe na bara na ngui ciake mucie iria ciongererekete mwena ucio na icongeririe kuharagana kwa family ohamwe na arutwo kwaga guthoma
13: Maudu timega muno. Haro siya misi ni sige hiti muno. Nanu ya gatumia na adhuri. Tugeria kukuruga misi hito. Na tuwaliria siya nasito. Nego iguwa ruwaliria dadhi hadu ga iguwa. Mnjina wa siya na maranyita nile na siya na marahura ide. Nwe kukua kuali. Na emu dhuri wa kinya musie. Na uirumiki nya kiroko. Nwe kukua kuali. Kwa guturore maudu mau. Tutara ne na tumanirie. Ona kwa litu habesa siya nye. Hato nye nye hiye mahuze. Mahuzero.
11: Kame mefe mkumago kumuranga. Leto wale ya kuwani George Kimani.
6: Kimani ne gatho thutha wa tabarĩra ya maĩ ma mũingĩ ya Simbara na Kamũtongu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni Nyĩrĩ gũkorwo ĩrũgamĩte na ĩkagagaya kwa makĩria ma mĩaka 36 nĩ ũndũ wa ũtongoria mũru ũtheri nĩ wonekete thutha wa membaya gũcemania na kũmba kamĩtĩ ya andũ 12 arĩa megũkorwo magĩthondeka gatiba njerũ nĩrĩa ĩrĩ matongoragia gĩcukĩ wa ng'ang'arĩ na ũhoro ũyũ
14: Amebaya magekwa atongoria ere marariho mara maigite ndumaini kuona matire ma mahe mahuthiro ma besha matafarira eno guku makimahingiriria gutafania ithurano cia atongoria eru
15: atwake na atwake ni kiabiria kieru na maruma udwa tutuje turwagira ituona ni gukinyanira na no mai tu tugo mai tondu miaka 36 muradi utulete urumirirwo na ndure wakinyaniria mai
16: mama ni maguteithia mo tondu guku migunda itu ni mithaka muno migunda mingi guku ni ateri mutune guku ndu kwata kuri mairio andu makwata gutiga guthie o atendicio ni kumira town ni guthie kugura irio kuo ugu mai ni maguteithia tugo irio cia kuria ona cia kwendia
17: kurima muno mo turenda mai ma kurima na nigetha twiteithie tugacoka tukauga ati ithwe mai maya moka nigetha muteti uri nguke guka utuhoya kura o kana ndu ngi tunineirwo horo wa mai thina wa mai utwikite wa guthira
14: riu kamiti no ihetu ihinda rĩa thikũ 30 ikorwo yarĩkia gũthondeka gatibengi nĩguo ithurano njerũ itabanio gũkũ makiuga matũire thĩna-inĩ wa ng'aragu kuona matingĩona maĩ ma kũrĩma ona thengio wa gĩcunjĩ kĩa 90 harĩ igana gĩa tabarĩre ĩno gũkorwo kĩrĩkĩte
18: koguo tũgĩthiĩ twĩna mwĩhoko mũnene mũno makĩria na ihoya rĩrĩa tũngĩhoya nĩ mũndũ ũyũ ũngĩkorwo hau ũngĩtũteithĩrĩria ona nĩguo maĩ ma tũtindĩkĩre makinye tũnine thĩna ũyũ
19: na twĩna mwĩhoko mũnene mũno na kamĩtĩ ĩrĩa twathura nĩgũtũkinyĩria maĩ nĩ magũtũma itũra ritũ rĩnyotoke tondũ ona ũngĩthiũrũrũka ũguo ona ndĩreciria ũrĩa woka nĩ ũgũka ũkĩroraga bũrũri ũcio wona ũrĩa ũhana nĩ bũrũri mũniaru mũno nĩ bũrũri wĩna mbĩri nyingĩ mũno no nĩ tũrakena atĩ tũgĩthianga nĩ tũgũtuĩka kuona maĩ
14: ngĩribotera Kameme Kayũ ka mũingĩ kuma itũra rĩa Kamatongu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kieni kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ njĩtagwo Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a
6: Mage mohoro tha ithano rushine jitagwo dano inaina
0: Uma weigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme Kayũ ka mũingĩ ũngĩkorwo we no ndũngĩenda kũmenyithia metha ito ya mohoro hũra thimũ namba 0704-111-555
20: Wagua Kameme Kayũ ka mũingĩ ni wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maitaba na makĩria arahoka canjamũka kwĩgangara homũka o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maitaba na makĩria arahoka na gatonye wa bugwe me thinacara nginya thaa inya canjamũka na mũthoni wa kĩruba na chef gathemba thaa inya nginya thaa inyanya kwĩgangara na gabaire denis na goni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Mad Simon na Kata Zinashara gina zaa ina otuko Kameme Kayũ ka mũingĩ Doors ya mwago leo ni 4 times stronger.
1: We muremi nda nireda kugetha na ihenya, kugetha magetha maingi ona kana nireda bebe ciina cama. Kaboni ya Western Seed ni kurumbuyitie. Wibange na wambiririe kuhanda mbegu cia Western Seeds gutanaura. Gutaukirwo maingi megie mbegu cia Western Seeds ikaroha ha mitambo-ini ya Kameme kayuka mwige.
21: Murembi, rere tureharirie na kimera giukite o tukiregagirira mbura, ni wega gwibanga tene. Cagura mbegu cia bebe iria ingika wega hindi ya mbura. Cagura DK777 kana DKC9089 ni undu wa magetha mega. Kumenya maingi megie DK777 na DKC9089 ni tukihumuka na Mansaimona Kata.

0: Maya ni mohoro mava ithano cia rucine jitagwo Dan Wainaina ohaguku wa ugitiri ni wongererekete na gikiro kinene taoni-ini ya Nyire. Mubunge wa gicigo kiu Duncan Maina Mathenge akiuga wabici yake inyitanĩire na honge cia ugitiri na makĩria nĩguo kũhĩtana na thĩna ũcio. Ningĩ akoria mbeũ njĩthĩ kũiyũkia mawĩra ngũrani marĩa marathagathagwo tabarĩra-inĩ iria irathiĩ na mbere cia thirikari itanya-inĩ rĩa kũmatha ũboco wa o mũthenya ithenya-inĩ rĩa gwĩkuruhania na ciĩko mũgarũ na watho.
1: Ũhoro wa Nyeri insecurity ĩrĩ igũrũ na nĩ tũkoretwo tũkĩaranĩria na kuma county commissioner, OCPD, OCS, DCC na ACC ũhoro wa insecurity. Harĩ mbica ĩrahũrĩtwo ya anake magĩtunya mũndũ na makĩmũhũra na kibikibi. Mbica ĩyo yarĩkia gũikio mũtandao-inĩ, nĩ ndaikĩirie OCS, OCPD, DCC na county commissioner. Na nĩ maranjĩrire atĩ mũthenya wa Jumatatũ kũrĩ mwanake ũmwe wanyitirwo harĩ acio atatũ arakoretwo arekereirio kuma kĩng'ong'o na nĩakinyirio igoti-inĩ mũthenya wa waĩrĩ. Na kwoguo mwena wa insecurity rĩ Nyĩrĩ ũrĩ igũrũ. Na nĩkĩo ũmũthĩ ndaigua ngoro yakwa ĩnamĩte hanini rĩrĩa ndaingĩra haha ndakora atĩ harĩ andũ arĩa marĩ haha rĩ, anake itũra rĩa Kangemi rĩ, harĩ andũ 28 rĩ, nĩ anake ana a itũra rĩa Kangemi marĩ wĩra. Ngĩyũria atĩrĩrĩ, nĩkĩĩ gĩtũmire mwanake wa Kangemi na harĩ na handũ angĩthũkũma rĩ, ndanaumĩra kuga aheo handũ ha gũthũkũma. Na kwoguo ndeta athuri erĩ na mwanake wa itũra ũmwe wa itũra rĩrĩ twarĩkanĩra atĩ nĩ makũmenyithia anake na atumia arĩa angĩ atĩ haha harĩ na wĩra. Na kwoguo mũndũ angĩroka rũciũ kĩroko thaa ĩmwe rĩ, na agĩũke arĩ na condition ĩngĩmwĩtĩkĩrithia kũruta wĩra. Tondũ woka ũnyuĩte gacohi rĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩkuoya wĩra, ũngĩkuoya wĩra.
0: Arauga mbeũ njĩthĩ aingĩ gwĩkuruhania na ũnyui wa njohi na ndawa cia kũrebia nĩguo ũmathaĩtie mwena ũcio wa Nyĩrĩ.
1: Na nĩkĩo ũmũthĩ ndaigua ngoro yakwa ĩnamĩte hanini rĩrĩa ndaingĩra haha ndakora atĩ harĩ andũ arĩa marĩ haha rĩ, anake itũra rĩa Kangemi rĩ, harĩ andũ 28 rĩ, nĩ anake ana a itũra rĩa Kangemi marĩ wĩra. Ngĩyũria atĩrĩrĩ, nĩkĩĩ gĩtũmire mwanake wa Kangemi na harĩ na handũ angĩthũkũma rĩ, ndanaumĩra kuga aheo handũ ha gũthũkũma. Na kwoguo ndeta athuri erĩ na mwanake wa itũra ũmwe wa itũra rĩrĩ twarĩkanĩra atĩ nĩ makũmenyithia anake na atumia arĩa angĩ atĩ haha harĩ na wĩra. Na kwoguo mũndũ angĩroka rũciũ kĩroko thaa ĩmwe rĩ, na agĩũke arĩ na condition ĩngĩmwĩtĩkĩrithia kũruta wĩra. Tondũ woka ũnyuĩte gacohi rĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩkuoya wĩra, ũngĩkuoya wĩra.
0: Aikari a matũra ma Nyando ma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Lari kauntĩ-inĩ ya Kiambu rĩu nĩ maambĩrĩirie kũhũra mĩriũngo ya kũgacĩrithia ũgitĩri mathaa-inĩ ma ũtukũ kumana na kuongerereka gwa ciĩko cia ũici wa mahiũ. Mwandĩki witũ wa mohoro kauntĩ-inĩ ya Kiambu Wambui Waicũgũ nĩ aragũtaarĩria.
2: Mũingĩ matũra-inĩ ma Genya na Mũng'ere wa ndini ya Nyando Marari nĩ maambĩtie kũhũra mĩriũngo ya kũigĩra ũgitĩri wao mathaa-inĩ ma ũtukũ kumana na wongerereku wa ũici wa mahiũ mao.
3: Itũra rĩngĩthiĩ ũguo nĩ thĩna mũingĩ ũkũgĩa itũra-inĩ. Ng'ombe icio citũ tondũ nĩ ta gũthĩnio tũrenda gũthĩnio itũra rĩ, kũraiywo gũkũ ũmũthĩ rũciũ igathiĩ ikaiywo kũrĩa kũngĩ rĩ, ng'ombe ici citũ rĩ, thirikari rĩ, ũtuĩria-inĩ wayo rĩ, nĩkĩ kĩgirĩtie ĩmenye cirauma matũra-inĩ maya maitũ igathiĩ nakũ?
4: Atĩ wĩ toro ũkarota.

0: He ni yako igwe.
1: Tarehe maingi no akwa maingi ni agucanjamuka. Tarehe maingi, maingi.
0: Ya.
1: Mure mure ngera maingi thimu. Maingi.
2: Hello.
1: Ah, kwana tia maingi.
2: Mutire na uru.
1: Ah, good. Ate mweko.
2: Motito.
1: Motito ko.
2: Nagoku kieni.
1: Ai, ya neke mureka motito tha isi.
2: Oya.
1: Eh? O mudira ko iya. Ke.
3: Murafuta futa.
2: Eni uratigo tama mute nego seha.
3: Nego seha tumathaje.
1: Ona mute wabata iguru fiyo.
2: Eni mute wete kia kwa bata.
3: Atoga mo motito riku.
2: Enyadaro kina gofu.
3: Oh, kore kwa kwenya. Kwenya ra mutwarate. E by the way tajira ikamundu murafuta futa.
2: Eni uratigo tama mute nego seha.
3: Nego seha tumathaje.
1: Ona mute wabata iguru fiyo.
2: Eni mute wete kia kwa bata.
3: Atoga mo motito riku.
2: Enyadaro kina gofu.
3: Oh, kore kwa kwenya. Kwenye ara mutwarate. E by the way tajira ikamundu kare ka thomire haria message. Kare gaku kwanyu. Wale hau?
2: Kare ko.
3: Ore waimirete hindi ria wathomire message ya kwenya.
2: Ndi akiriga guku.
3: Oh, haya
2: Aru mundu cio wetwo kwenya ri. Ah, usio atutigenda kumuona.
3: Guy.
2: Usio no wanta.
3: Mwathani. Todo niki aramwikire.
2: Ai da tutwarite wega ona hanini.
3: Guy, todo hasani kiekete tiga kumutwara wega ri ukanjira hasani kiekete.
2: Elu lure. Oko ni mafara gutire. Oko ni githomo ni kiguu. Warora masukuru matire. Oko ni miradi ya masukuru gutire. Oko ni basare ahana ngiri imwe.
3: Mwathani.
2: Kinyoroka riwa tiri. Mundu ucio na ndindi makoragwo bunge imwe kweri.
3: Ehe.
2: Uno ake ono ndu to ucio.
3: Yes.
2: Aru itumita kiu mundu ucio tutingienda kumuona.
3: He ehe.
2: Ona kafatwe kiri ongire.
3: He okay riu kumwatukirie ke gavana onyora muturate nake badilisha by the way.
2: Asa badilisha ti muru. Badilisha na tutwarite uru.
3: Oh.
2: Ucio no tumuhe season 2.
3: Si, oh no iya no mugeri kumuteithiai.
2: E
3: mundu ugwitwo Faithi. Faithi witu.
2: Ucio na ndiũria mũico twamuonete rĩ gũkũ.
3: Mwathani, kaĩ athamire?
2: Athurirwo agĩthiĩ athiĩte.
3: Ai, aragĩtũraga kũu na njiguaga atũraga kũu aheanaga mũcere.
2: Akahea rĩkũ?
3: Guy,
2: No akorirwo aheanaga na gũkũ kwao karau.
3: Hĩ,
2: No ti gũkũ gwitũ.
3: Ĩ metho?
2: Metho akiuga kĩrĩ top.
3: Haiya.
2: Ona kata ũngĩenda kũigua mũndũ ũngĩ tiga metho, gĩtungati gĩa gwitũ.
3: Koguo gĩtungati nĩ biũ?
2: Nĩ gĩtungati nĩ top.
3: Na no menya nĩ njĩrĩga hau injinia na kabagara, nĩ warĩ ho?
2: Ndarĩ hau.
3: Mwarũrĩtie meni, mũigaga mũtirenda kwarĩrio mũrenda kũina.
2: Nĩ na ngĩgeria mũno gũkinyĩra na ngĩremwo.
3: Ndũkamake andũ marĩ aingĩ, na rĩu ng'ombe nĩ iratigire kũiywo?
2: Cititigĩte. Rũrĩte ya ũici nĩ hanĩte te punga punguĩte.
3: O nĩ ikũrũkĩte.
2: Nĩ ngũgeithania na ũngeithĩrie Stacy.
3: Na ũngeithĩrie Councilor Johi, nĩ ngũgeithia Stacy. Councilor Johi kũu nĩ arageria, araiga atĩ nĩ arenda kura, mũrenda kũu?
2: Gũkũ rĩ.
3: Councilor Johi nĩ ũmũĩ?
2: Nĩ ndĩmũĩ.
3: Aramũtwara atĩa Johi, mũramuona atĩa mwamũthima?
2: Mũru. No tũtituĩte matua wega.
3: Mũrenda gũtua gatagatĩ kao naũ?
2: Hena Dr. Lucas.
3: Ate naũ?
2: Dr. Lucas. Ũcio nĩwe tũrona ta angĩrĩa hanini.
3: Nĩ inyuĩ mwĩ kũu na ciana icio nĩ cianyu, rĩu nĩ inyuĩ mũgũgĩbanga. Ithuĩ tũtikĩrĩ o gũkũ, nĩ tũramũtwara wega ii?
2: Inyuĩ mũtũtwarĩte wega mũno mwĩ top. Kameme gatarĩ kuo mũciĩ.
3: Thengiũ mũno.
2: Ĩni.
3: Asante sana. God bless you so much na mũkĩrĩkie pruning. Ĩtagwo pruning, ti gũtinia mĩtĩ, nĩ kũ prune.
2: No gaikara gĩtũgeithagia.
3: Nĩ ndamũgeithia andũ a injinia na nĩ ndĩmwendete mũno mũrĩ.

0: Tigirira bagiti ĩrĩ na mũhũri wa seed corn na ũtigĩrĩre nĩ njohe wega. Cagũra mbegũ nginyanĩru ũmũthĩ. Cerera Agrovet ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie na wetie Duma 43, Sungura 301 kana Punda Milia 555. Seedco, home of bumper harvest.
1: Mambo vipi? Dugeke guesswork ureriko. Make your meals special. Make it ajab. Ajab, makuoyaga mũtu mororo na wĩna raithi gũkanda na cabaci njororo hĩndĩ ciothe. Nayo ngimari, Ajab Premium Maize Meal, nĩ mũtu ũkũhoyaga ngima soft, pure white na mũnungo kwendwo nĩ andũ thĩ. Kũmenya maingĩ megiĩ mũtu wa Ajab, nĩ tũkĩarahũka na gatonyo wa mbugua na coconut mĩtambo-inĩ ya Kamime Kayũ ka mũingĩ.

0: thina ni umagwo no gikuo gitaumagwo ni mitabo ine akamemeka kamwe gine geto man saimo
1: ni nani jetagwo kata toke homoka
0: oh yes ushio toko mwirete atwere no etago wajiko merigo na uga ya israeli wajiko merigo
1: orori magoku mia
0: asante sana na nikuri na mitheba iganona ya deka ba ile yawe ungihanda thini wa gitirivu giki na nikuri na deka 777 ile yakuraga na ihenya na kwa hida ile thiku mirongo kana thikata katika nduku igana ria mirongo 3 guthi nginya nduku igana ria mirongo 5 ha nega kwe kuma makonia mirongo na nginya mirongo ina na mana ohari eka ha nega shoke ya corona bebe cia gikiroke iguru na ni ciarurukaga wega bebe igire igire kuria mugundaini
1: DKC 1989 bego ya bebe ria hayo ya hida ria thiku igana ria mirongo 2 nginya thiku igana ria mirongo 3 gukura na ega kuhe makonia mirongo na nginya mirongo na mana hari oika na ni njaga muno riria uguthia Dekalb mafanikio Shabani.